0: de kosɔn marabolo in ɲɛmɔgɔ ni marabaw cɛ mɔgɔ miliyɔn kelen folen do halisa k'a kun kɛ kɛlɛba min kɛla marabolo in kɔnɔ san 2020 ani san 2022 cɛ sigiyɔrɔ 38 de be marabolo in yɛrɛ kɔnɔ kun b'a kanu te
1: ɛ ni cɛ ziyɛni ɲɛfɔlo la an be sigi lagine wulikajɔ kampaɲi dɔ bena daminɛ bi juɛn kalo kile fɔlɔ ka fndc jɛkulu cilen tɔnden ɲɛmɔgɔ filaw umaru sila n'a be fɔ funige menge ani mamadu biloba ka san fila jagaminɛli kan ni a san fila tigitigi fasoden tɔgɔlatɔn nunu kibaruya masɔrɔ kampaɲi wulikajɔ ɲi bena daminɛ bi wa a be to senna fɔɔ kile 40 kampaɲi labɛnna jɛkulu turnɔ la page a n'a baaraɲɔgɔn de fɛ a layini ye ka cɛɛ fila nunu ka labilali ɲini ani tiɲɛ ka da kɛnɛ kan u ka jagaminɛli kan
2: RFI
1: Senegal pastef politiki tonde Guy Mari Sanya ya Aira Kalit nata gendarme ka welo jabi Guy Mari Sanya ani Cheikh Baran Diaif labelo kun welendo gendarme solabi welelo kun donjo madon folo nga siga kelembe ni wati laban basigi balaw de la politiki keneka mekalo klimu ganoro Ousmane Sonko sugandile wasablo nyamugala gendarme kun alayini ka Cheikh Baran Diaif yamine fangala nga maymuna Senegal pastef ye ukamugo ka amneli kon dantegeli sebendo kono
3: awa kumba oko wasaden Guy Mari Sanya lotu welelembe gendarme fe bin tenendo nga ka bololo kuma yoro kan aya jira kwaliti na taga gendarme ka wele jabi o gendarme ni Senegal kitiko dogoya makote nga ta fe ka Senegal kitiko blakora kombina ke abi Senegal saria sumba wasablo ani sedeo ka saria soso ba wasaden ya birifani bakan o akwa ye batakichi gendarme yere maka okonye fo wasaden flana cher bara ndai to wele rafana gendarme fe meka lotli mwa ani wolo fla temeni nga fana masuru ya mokodo ya lase amaka master ako serenya farakan ko cher bara ndai fana ya gira kwa le wasaden ni wa wasaden ya birifani bakan okama ati sekata gendarme ka wele jabi ya fotura mena meka lotli mwa ani woro temeli Ousmane Sonko sugandiri don wasaden nye mayara gendarme tuye alanyini ka chei mena fana nga ranga tonyo kwa tuya mneli bali. Mokof la nunu wele kunjonjo madonfolo, nga tle flaka kon, o ka wele nye Cheikh Baran Diaif ka wele gendarme fe atuye jamana musaka ko ministri bota Cheikh Diba Jalaki dantika li dokono, kwa kona folo miliar keme keme iriga dole nu afe warimara so dokono. Guy Mari Sanya fana tuye ministri nye makroa, Amadou Al Aminu Mohamed Lo Sugandili kon, kwa sababu ya ke kab sefa wari kokoro madona kumba.
1: Enite maimuna sanugu Cameroon tisan kankrania la extreme nord marala dien tomba ka bulu framenye silundo balokoma pam oui la somninke ko baloko be songa gel busonga djuga ko sebe maraina jue colonie septembre kaluna tache pam ka fola ko ko sababu ke boko aram jetike wali kuluka grente baloko gelea abusonga djuga mom wanekan kemesarala Ibrahima Hamadou Aminou yi pam nyamoro ye Cameroon ankalame.
4: Pour l'extrême nord, c'est la région de tous les extrêmes.
5: Extrême nord, maraye yoroi, gelea chamabe yoromina. Fantaya fangaka bouyin kosebe, kase fo biworo anikonantoni burburuma. Wati yelema kololo ubi. Ma chakele ndeye kile kono. Udumuni nunute fali, wa unafaka dokon farekolola. Kafara okan, sumaya banaw, ninakili banaw, kono bolu uni anyongona chama. Ulufanabe ka chaya maraye.

0: okna tayorosi kene fanfla la bena le 600 okambe sanga tandara nege kan itan flaka madin dula musa lukulu balini antuma
1: amba kuma kanuti
0: amba doni digni bi
1: biani donu ame lagene de segere kona kiri kene kreni ala ka kuma ye wasade an america la tawte men choko kan kunu
0: ah kete
1: c'est ça
2: très bien le jour de 1980
3: kuma be au bolo
4: Musa Alou Koulibaly
1: aw menu katala do kon da soro kankan jala koro wali konakiri aw klube refi mande kandila aw danse kuma be bolo jam kan kenekan lagine kunu o kalatala million woroni ko de tun welen do kalata so kono ka tuka wasadin ane meru sugandi wasadin keme ane binani wulun flani meri keme sabani bi woroni ko ni wati nyirala nyew be jolendo kalata ko nyene bo chakeda dg de la ka jabi kun folo makono nga yanoche yala aw yikunu kalata nunu teme chuku ye chuku di yala jama bora ina fo jama nyama kalata temene wa eteri kalata law ye fanga sino ka wele kan de lame minun ko jama kana boka ta talike ni kalata nununa halini ako konin kera basiki kono alenu yofo e kalata ko losili kulu downi kuna fulindi so dow ka jete mino fana la e ko jama bota machaya kosobe ka da kun chama ka o dow ye kalata nyere ko kechugo ya o famya balia de kalata law fe ba o kalata la fla de tumbe ka ke nyon fe ako benani seliba nyanajo fana ye ko sababu la ka sababu ke ma chama tuntara u bo dugula o krefe fanga sino fana ka wele kan ko fana sembe nin ko la yala fana ye ako bla melange main de kono awiye nin ko jete mine jumande ke kene kay aw bulu jama boro wa teri jama maboko jete mine jumande kala tay ko kan ayan wele ka felo da kene kan ne ga juro sera fle 00221 66644 1279 amenyo kon solo 666 ambeta fo jilimara lagine ka bois jakite de bismillah ni clé bois
5: ousral global alni do mandinga be ko be sama fo
1: aderani kosobe e ka famuya la ko jama maboni ko la fio krenkren la yere sigle mero mi ka jete menela
5: donc ni mon sai ka doba kama ka ka ta ke wati ura kun galon ko aku ate ke avu ko ka manza wutin ken me

0: ko ale ma kadi lagina ka to ko bien ale kam beje fanga le ladu lagina sisan ba yira ka fo ko aka kuma mi fo be aka ke wal mun te ani ata ke wal te sira anata fo lin te sira kelen ka so mu ke
1: Abdullahi Seku Bari
0: depi aka jam naam
1: kika boka tika wasado ni ka mere sugandi jamana kunti ga jenya juma mbola ale kunti chabo ale kunti chabo chela
0: wala ha nati ke bo chela wunsa lu kul ban istagara yi mata o kangele lu ni ka ni ka ta ka bla kangara yi fana ka yi ka ka ta tun ka bla tun kangara
1: e bolo jabi u de tika a jabi u de tina ke jeli yaka wa
0: atena ke jeli yaka musa lu kul an yi namara bokko to kan dikita tiri ban
1: an nu yaye Abdullahi Seku Bari anya ye kalata ko lesi kulu minu mikene kai oluko ku ye bara hali ni jama mabo u ye bara oktabule choko mi ka ku bik tika ke jeli yaka uye afo keme sarala ni abe franyon ka abita se jelian ime hake abita se fo bi konon hakema
0: jelian yere wa uru yere dafko wa uvisika afo de pasike uru bebe mamadu gumbiata marale kon nibe mwata marako nalibe jamana marako
1: aketo uru be barake uye kolola wa uye jamana de tokola ton ka kalata kolo sili kulu uye olu deka hakil na uye
0: musa lukulo kumala diale dora note a chienche muye dora uye ubebe mamadu gumbiata marale ni munga koko abe chien yere kwa tiyan yare ma ko belati ka ba sigi masigini ko mi wole ko son ko ba fo mamadu duyata hakina ta kuma le ka note ani tiya ki aka janyo ne ta ye chokola ni ka ba sika bo fana musa lu ko nambara te munna ke parce na ni sika parti ba nu bo ka koroni nu muni parti ba ta mo lu be sika ta chogo ni hali muni yare ta mo lu yare
1: Abdullahi Seku Bari ufamu na kwa sababu mafako yika yechugo yika bikorogo Cote d'Ivoire jamanaka sisa ambe segikana Senegal tamba kunda ansumana damakati enikli
2: kama musalu kwa ita hape
1: basi fu itana eku fui kele ndi manga kato mauka boka doga ya ni chokolata kalatadola
2: kwa sababu wairi ulana faa deka doga aroko jugo musalu kulubali dobe miufola kwa dumbuya haina yosoro dumbuya kwa kwa nyele doga Dumbuya kogwanye was be nduni ntisenko seria dumbuya anyaye ala kanida yere doni ko na dombali yako jama kulumbi mbora ka wakati toto wakati dama kanida don fermelila wo jama kulu wolu be tisenka na lenjole ko fo dumbuya kala kanida don kasoro utafe wala ni eko kiteta kala fili ila merie teta kala fili kuri kaseka wasaden solo mimbi ila kumakana se jamana nyamugo ma wala bara be bene walma te bene musa lokul bani bankata kala fili wala ne la mirla al toro be edeka note jamana kuntiki tede ni jamana ni walmina parti tira no ibla wala walma je kulumi ko ki kanata kala fili ne la mirla adabe jawo yere la ni e wari kele ko ni wala jamana kulu tira me emi jamana den ibisenka kuma ile kuma kambi senka la sele jamana nyamugo ma chogomi kala donia la a ibeka jamana mara chogomi ama bendema walma abe bendema musa lu kulbali ikanko fere deke
1: ansumana dama kate kabini Senegal si sambe Abdoulaye Karabana la sorom malila
3: Musa Lukulubali, koni yenye bobo ba jira nye yade la. Mwamadu dumia kanga jete mineke, ka donka foku la gine mwogo mbeka tekera fwai, mwogo fitini mbeka tekera fwai, kulu te mwamadu dumia fe, jama famba, ode te mwamadu dumia fe. Ni vote nebo jira mwamadu dumia la. Parti munu ye wewele dake ku mwogo kana bo ulu deka puma fleka jabibi. Dongo la, mwamadu dumia kanga jete mineke, aka fanga tachukula. Ni ye demokrati fanga jete mine, demokrati fanga be sinsi depute u animeru deka. Dongo ni ya eki la goshila uyoro ladron, mwogo ba ira ku fanga tika fanga. Fanga to bena ke jagoya mara de la Guinée awa fanga to bena ke maroko juga bari la Guinée ni salabo kono na injere minoke sabu mo te mo maru dumia fe mo dumia bena mo mina kadu sa kona da fe musa lu kulu bele kona bla koti o de na to fle la Guinée ni vote ne wirana anya e fanga o fanga la bekera tani awa mo maru dumia ka signa yi kula Guinée ka uta fe bi uta fe sini marfa mina e ke ka fanga ta awa hal sa o marfa kelin babu le ka la Guinée ka umara awa faka don ka fo ni te ni mo ti fe ni ya mara ni fanga de bisagi dungo dungo natikila mwaka murti ima
1: ni Abdoulaye Karabana ka hakirnawe kabi malila malatali kren kren yala ni kunye anka bi kuma beyabulo jamukandi obabu mingu mkatalike lagine kalata wasadini meri kalata uka kunu jama bobali ya kuka arno sano alika famiga la kuni kuma labeka nye di kosobe unichako kulumajolo nige karafula Musa Chama aleni saradumia okambe

0: don puru jamaga na bo falante e note no don jama men tobe no be mamadum ya fe no be ramam ko to tun kon kon ranga bo ka trawote woluga e candidat we
1: aywa
0: me farafina e kalata sisan ne kon be sa men fo dron comme ko da fa de don ka tra ko da fa nyona note a jabi don nindo donc ibora ani mambo ne kon bolo abekene
1: yala mabi bay nye fana ko lima ka chelero ni mabo fana ni mamenu mbora luna take usako ni ukera mara fo sanduru sanwolum fla la gineta bola sesa etina se ka femfo jamana mara ko kuma la tugunde
0: wala ne fana mbo de parce que sanduru fo sanwolum fla na fara ko seliku bien fenge ko de klenye bal ngum ko bora ka trawote mamadum ya kanda presidentiel la mais président voté au député voté maire voté abe jamana de ngal nafa voté de parce que jamana kontige rabe damina wode la et de tari raswake ninde ndere sen ninde gamara o yira kande a gagné na na mangagne bon maire kalata bete député ta bete mais ni ray mo wote son gabo bon o ba de sa hanu mambo comme men kon be be dal do
1: e bulu jabi u nyaga mini walima jabi jelem jebalia o de be ma farfaka
0: merci o de be mo farfaka rabo motivé si sangata kala take
1: sambala dans ko die buku tamba kunda senegal jamana kan 600 amba kunda cote d'ivoire kan kata korogo abdoulaye sekou bariki bismillah nikli
2: ama erasena moza lu ko bani bi ko nitraka iko erasena ne kada men sala fana ko to wala wala
1: ambi korogo ko bela jele fu fana to kola e ka famu yala ko jama bobalia ni ko la kunu famu ya bola wala koroba la o koro e jumay
2: ala o koro e moyo moza lu ko le bam o pamana yara ko de ko ni ka me ni ka ko konche kan su ni du ba dra be long ni che no che te pate ni mangal dumbe ka yara yara la ko ale makati la gene ka to e ko bien ale kam beje fangale la dula gina sitan ba yira ka foko aka kuma mi fobe aka kewal munte ani ata kewal inte sira anata folin te sira kelin ka kaso muke
1: abdullahi sekou bari
2: depi aka jam naam
1: kika boka tika wasado ni ka mere sugandi jamana kunte ga dienya juma mbola ale kunte chabo ale kunte chabo chela
2: wala hanati chabo chela gunsalu kulban istagara ima taka o kangele lo ni ka niga taka abla kangara ni fana ka isa kata tun ka abla tun kangara
1: ebolo jabi udeti ka ajabi udeti na ke jeli yaka wa
2: atena ke jeli yaka musa lu kulu anye namara bokko to ka digita tiri ban
1: anu yaye abdullahi sekou bari anyaye kalata ko sili kulu minu mikene kai oluko ku ye bara hali ni jamama bo ye bara ok tabule to ko min ka ko bi tika ke jeli yaka uye afo ke mesarala ni abe franyon ka beta se jelian hake beta se fo bi kononton hakema
2: jelia yere wa uru yere da ko wa ubi suka afo de parce que uru be mamadu gumbiya ta marale kon ni be mota mara kon na libe jamana mara
1: ko uru be barake uye re kolola wa uye jamana de tokola ton ka kalata ko si kulu yo lu de ka hakil nawi
2: musa lu ko yo kuma la dia le dron note a chenche mu ye dron we o bebe mamadu gumbiya ta marale ni mun ka ko ka be chenye re ko kiyere le man ko belati ka ba sigi masigini ko mi wole ko son o ba fo mamadu duyata hakinata kuma le ka note ani kiya kiya ka janyo ne ta ye chokola ni ka o ba sika bo fana musa lu ko nambara te mun nake parce na ni saka parti ban nu bo ka koroni nu mun ye parti bo ta mo o lu be saka ta chokola ni hali mun ye ta mo mi
1: Abdoulaye Sekou Bari fa mana ko sobe ma fa ko yika yitugo yika bi korogo Cote d'Ivoire jamana kan 600 ambe segi kana Senegal Tamba Kunda en soumana da makateni kli
2: wa mu dalu ko wata ha de
1: basi foitana eko foi kelen de manga kato e mauka boka dogani chocolate kala tadola
2: ko sobe wairi ulan nafa de kadon aro ko jugo musale kul bali do be mi fola ko dumbuya hayna soro dumbuya ko goya nyere don dumbuya ko gwanye wo be nduni tisenko seria dumbuya anyaye ala kanida yere doni ko na don baliya ko jama kulumbi mbora ka wakati toto wakati dama dama kanida don seremelila wo jama kulu wolu be tisenka na lenjole ko fo dumbuya kala kanida don kasoro utafe wala ni eko kiteta kalafili ila merie teta kalafili kuri kaseka wasaden soro mimbi ila kumakana se jamana nyamugo ma wala barage bene wal ma te bene musa lokul bani bankata kala fili wala ne la mirla a toro be edeka note jamana kuntikite de ni jamana ni min na parti tira no ibla wala walma je kulu mi ko ki kanata kala fini ne la miri la adabe jawo yere la ni e wari kele ko ni wala jama kulu tira me e mi jamana den ibisen ka kuma la kuma kan bisen kala se le jamana nya mo ko ma chogomi kala donia la a ibe ka jamana mara chogomi ama bendema walma abe bendema musa lo kulu bali ikan ko fere deke
1: ansumana dama kate kabini senegal 600 be abdoulaye karabana la sorom malila
3: Musalu Kulubali koni yenye bobo ba jira nya yadela e momodu dumia kana jete mineke ka don ka foku la gine mo bunu be ka tegere fayi mo fitini be ka tegere fayi kulu te momodu dumia fe jama famba o de te momodu dumia fe ni voter ne bo jira momodu dumia la parti munu ye wo le dage ku mo kana bo wulu de ka kuma fle ka jabibi dongo la momodu dumia kana jete mineke aka fanga ta jukula e ni ye demokrati fanga jete mine demokrati fanga be sinsi député ou animeru de ka dongo ni ay ki la gochi la yoro la dron ngo bayira ku fanga ti ka fanga latuni fanga to bene ke jagoya maradi la guiné awa fanga to bene ke maroko djuga bare la guiné ni salabo kono nay jete minoke sabu mo te mo maradu mi afé mo du mi bene mo mo ne kadu sa kona dafé musa lu kulu bele kona blé koti o de neto fle la guiné ni voté ni woyirana anya e fanga o fanga la bekratani awa mo du mi ka signay kul la guiné ka utafé bi utafé sini marfa mi na ke ka fanga ta awa hal sa marfa kelin babul ka la guiné ka umara awa faka don ka fo ni te ni mo ti fé ni ya marani fanga di sagisi dungo dungo natigila mwaka murti ima
1: ni Abdoulaye Karabana ka hakimnawe kabi malila malatali krenkreniela ni kunye anka bi kumabe ya bulu jamukandi ubabu mingu mkatalike lagine kalata wasadini merikalata uka kunu jama bobali ya kuka arno sanu alika famiga lakuni kuma labeka nye di kosobe unichako kulumajolo neke karafula musa chama aleni saradumia okambe

0: Konikli, nege kanyetan flasira sisan Dakar, ani Konikli, kanya sababu akeaka, Addis Abeba, Ethiopie Fabala, obeka RFI manekane lame.
1: Kumba kanunte.
0: La Guinée, kalu woro jamana kuntiki kalata uko, jamana dun kumbe kalata bonkono, walasa kuka wasadun ani meru sugandi, sisan u kalata jabi kun folo de makono nindu, alni kalata ukera basiki kono, ngajatimne kela chamanku amake jamakuyi. Fanwarefe etupi, ulufanaka wasadin kalata besina ni watina, kalata imbega kefambe, fu tigre marala, bambachi kela uye cheni bake u marakono, fokase samba fla ani mwan flama, politiki tomi mana wasadin famba soro, ulude olu debe marabaga jeklu nyomogo suwandi fangabe marabaga jeklu nyomogo abi abe ka politikiton pepe de la kosebe ni kalataina Senegali wasaden flaye wole lindo jandramu febi pastef politikiton do ndedo wole kum jonjo mado nga siga kelembe uka kumakando de la kosaina politikiko nyongo sama sama sinfe nga kabikele wasaden gimarisa sanya ko aletena jandramu ka wole jabi Odonse kokura RFI manekan san fe la Guinée wasaden kalata o ani Amerika kalata o kera kunu jamana inkono kalata la million woro ani buruburu konontan do kuma kononendo kalata mbokono wasaden kalata o la ukungwele lendo kata debute keme ani binani wolon vla de sukandi ameyorom na ekosisan jete folo mabo folo jamana don aka okan munu bora kata kalata nga kalata ko nyamogo muso jena buturi bora kuno sufe kaka jete mne folo ke sarata kamara aku kalata o temena basiki kono
2: mba kalata o temena basiki kono wagele ya bama soron aku la jena bu ture ye udefo kuna foli dila unye koro kunu kalata uko ayala kudon kusoroma gele ya deni ndo gate minera kalata sodo kono baramine mutafana nga aku ogela ya basira jonala kalata sotu mkakan kadatun neke kanye tani segi mwatila nga labanda kadatun neke kanye tani kono ndoni sanga bisaba ya samokho katanye ni kalata uye ubenata korosilila kiama ya ira kukunu kalata ninula mokho maboka chaya kalata bona nga gina buture aleko oye kuna kride dronye ba uko mokho kiama tuntara uka dugu kono ubodugu sa kata seliba kaye ako dugu tawula ko kalata la ubora ka chaya sisan DG ka gate follow de makono lendu yasa ka kuna fonia jonjon soron kalata la hakeka ngayani wo force vive mo hawu dante li sebe do bobbi ka jamana de mfo ko ba o chama ma son katalike kalata ni nula faso to la tawni politique mo ka farankan kulun force vive ni ya atunya la ngini la gine ka o fem ko kana son katalike kalata ni nula ba o ko kalata gele unte o lu dronte fanga sina politique ton la ko doni mo fana matalike kalata ni nula e ko jamana ngema koro alpha konde ka RPG ani selu dalen dialo ka UFDG ba o ukira mara ba o fe maskaru taminina
0: enje ni nyefolu la kalata ko kuma alisa Ethiopie wasaden kalata o dabora bi Jwenkalu kile folo, kalata la milion biduru anikodi makono nido kalata bonkono. Marabaga jekulu nyamoko bota abi amedye akambo. Ale mibe marabaga jekulu nyamoko ya la kabisa ambafla antanchiki watila. Jamana do mbe kata kalata basiki kono jamana fanchama fe. Wasade unsuwa diliko ulude bena marabaga jekulu nyamoko kura sugandi. Zie soni kalata bo yerebe na datuku alateme.
3: Awo kumba abena datugu kene kene miyala nega kanye tanduru mande dugu wakati la wasade keme duru ani binani wulonfla dikanga sugandi marabolo tanfla kono jabi umakono nendo kile tan nyoronde kona la mwgo chama de kumbolo bolendo muno kumekata kalata ujanya mwgo ye jate mneni kela do ka yeta la fangaka politiki tonde garsike kabon kalata ina akele nko ka wote marabaja kulunye mwgo abi hamed ye dantikalike ako sanduru nata uhubinake yelemani sandi ye echopi jamana kono ni kalata u humbeka ke wakati la ka fanga sina ufega lento ufarafara lendo uka politikiton binani nyoron debe ku koda marabaje kulu nyamgo bota abi amerika politikiton pipi kola kumba pipi yeradika cheboka chani beta ye mgo kemenani biwaroni kele debe kanyini kake wasade unye wa yoro biwaroni nanina pipi kele debe ka wasade anyini
0: Kalata in baro baga kef fambezi fo Tigre marabolo kono.
3: Awo ina fa kala chokomina ni asan duruye ni kalata in baro teka ke kokura Tigre em marabolo kono. Owera so la furgu furgu de koson marabolo nyamgo ni marabauche mogo million kelin folendo alsa ka konke keleba minkela marabolo kono samba flani muga ani samba flani muga ni flache sigiro bisabani segi debe marabolo yera kono kumba kanute.
0: Eniche zieni nyefolo la ambe sigi la Guinée wulika jo campagne do bena damne bi juin kalo kilifolo ka FNDC jekulu chilin tonde nyamogo flaw Umaru Sila nabefo funige menge ani Mamadou Bulo Baka san fla jawga mine lika ni a san fla tigitige faso den togola ton nunu kibaru ya masro campagne wulika jo yemena damne bi wa abeto se na fo kile binani campagne la bena jekulu tourno la page ana baranyogon de fe ala yinye ka chef la nunu ka labla li nyini ani tiyan ka dakeneka uka jawga mine lika
1: RFI
0: Senegal pastef politiki tonde Guy Mari Sagna ya Aira Kalit nata gendarme ka welo jabi Guy Mari Sagna ani Cheikh Baran Diaye flabelo kun welendo gendarme solabi welelo kun donjo madon folo nga siga kelembe ni wati laban basigi balaw de la politiki keneka mekalo kle mugan woro Ousmane Sonko sugandile wasablo nyamugala gendarme kun alanyini ka Cheikh Baran Diaye yamine fangala nga atonyo kun yi akamne libali maymuna senego pastef ye uka mugo ka amneli kon dan
4: Awa okumba, oko wasa dengi marisanya lotu wili limbe, jendarmu febi ntenendo, nga kabololo kumayoroka ayagira kwa leti nataka jendarmu kwa wili jabi, o jendarmu ni Senegal kitiko dogoya mankote, nga tafe ka Senegal kitiko blakura, kumbina ke abi Senegal saria sumba wasa blum, anisede au ka saria ososon, ba wasa dengina birifani baka, akwa ye batakichi gendarmu yere maka okonye fo. Wasadim flana Cheikh Bara Ndiaye tuwele rafana gendarmu fe meka lotli mwa ani wolo flatemeni nga fana masuru ya mwodo ya lase ama kwa master ako sere nga farakan ko Cheikh Bara Ndiaye fana ya gira kwa le wasadini wa wasadini ya brifani baka okama ati sekata gendarmu ka wele jabi. Ya fachuga mena meka lotli mwa ani woro temeli Ousmane Sonko sugandiri don wasadini nye mayara gendarmu tuye alangini kachengi minefang nga ranga tonyo kontu ya mneli bali. Mwako flanu nu wele kunjonjo madon folo, nga tle flaka kon, ka wele nye Cheikh Baran Diaye ka wele gendarme fe atuye jamana musaka ko ministri bota Cheikh Diba Jalaki dantikali dokono, kwa kona folo miliar keme keme iriga dole nu afe warimara so dokono. Gimari sanya fana tuye ministri nye makroa, Amadou Al Aminu Mohamed Lo Sugandili kon, kasa wabu ya kekab sefa wari kokoro madona kumba.
0: Enite memona sanugo Cameroun tisan krankrania la extreme nord marala dien tomba ka bulu framenye silendo balokoma pam oui la somninke ko balokobe songa gel busonga djuga ko sebe maraina jue colonie septembre colonna tache pam kafola koko sababu ke boko adam jetike wali kuluka grentey baloko gelea busonga djuguya mom wanekan kemesarala Ibrahima Hamadou Aminouye pam nyamoye Cameroun ankalame.
5: L'extrême nord, c'est la région de tous les extrêmes.
0: Extrême nord, maraye yoroi, gelea chamabe yoromina. Fantanya fangaka bouyin kosebe, kase fo biworo anikonantoni burubruma. Wati yelema kololo ubi. Ma chama nibika bulika yembla ani lakana balia fanabi. Ye mara mogo uti balo nyuma soro kumabe, ufarikulu makobe hakemina. Uba iraka fo ku extrême nord la, dimbaya chama nibi, minute dumunike kachaya. Do ere ta yeshine kelende yiklikono. Udumuni nunute fali, wa unafaka dogon farikulu la. Kafara okan, sumaya banaw, ninakili banaw, kono boli u uni anyongona chama. Ulufanabe kachaya mara inkono, barisa, ni balo ketugo ya mai. Ubesega na nibana damado uye, minu soro lika teli. Ula, wala saka baloko nyuma sabati ni mara inkono fu anga musaka hake do urifana soro min doga yale mba kanga siye dolar war milyon biworo ane duruni kwa nyogoma o makoyade bi inteli yala ama kobe marabaka jekuluka demena ani demembaka warewu ani koka musaka bobaka u wala saka musaka chama soro ka faranyonka ninka ningele ya inkumbe
5: fasa set situation.
0: Ibrahima Amadou Aminu Cameroun Pam nyamogo nyingana ambaranyo RFI Francis Kafola Amélie Tulelefe Laleisha Dukuriye akumakon bayele ma anyi farkolo ngina je kibarew la coupe du monde totura kletanye nga afrique du sud ya ka takali bo adokoro ka sababu ke visa ko gelaya yi jamana en tonan tan ko nyerba klu yere de au 70 dantegel 7 okono o ko farkolo ngina je ministri fana bora koni basi foy make ko bafana bafano be wuli bitene coupe du monde la ban okun kono états-unis sénégal bo kunu o ka teriya nyoko kumbe sinfe alini pap chauka kachi ka waraw ye ujija états-unis saba ke sénégal la sénégal ye flake ko nyoko kumbe labana orekan sénégal ani arabi saoudi de kanga nyoko soro ni juin kalo klikonoton yani coupe du monde reche oni chi ala melila okana tayoro si kene fafla la bena le 600 okambe sangatandara nege kan itan flaka madin dula musa lu klubali ni antuma
1: amba kuma kanuti
0: amba don jigni bi
1: bi ani donu amen lagene de segere kona kri kren kren ala ka kuma ye wasade an america la tawte men choko kan kunu
0: ah ketu
1: c'est ça
6: kuma be awbulu musa alu kulibali
1: au menu catalogue kon la soro kankan jala koro wali konakri au clubé refi mande candela au danser comme we bolo jam kan kenekan lagine kunu o kalata la million worone ko de tungwelendo kalata so kono katuka wasadeu ane meru sugandi wasadeu keme ane binani wulun flani merike mesabane bi worone ko ni wati nyira la nyewbe jolendo kalata ko nyene bo chakeda dg de la ka jabi kun falo makono nga yanoche yala au yikunu kalata nunu teme chukuye chukudi yala jama bora ina fo jama nyama kalata temene wa kalata law ye fanga sinoka welikan de la meminu ko jama kana boka ta talike ni kalata nununa halini ako konin kera basiki kono alenu yofo e kalata kolosili kulu downi kuna fundi so dow ka jete mino fana la ko jama bota machaya kosobe kada kun chamaka odow ye kalata nyere ko kechugo ya ofam ya balia de kalata law fe ba kalata la fla de tumbe ka ke nyogon fe ako benani seliba nyanajo fana ye ko sababu la ka sababu ke macham tuntara u bodugu la o krefe fanga seno fana ka wele kan ko fana sembe ninko la yala fana ye ako bla melange mende kono awiye ninko jete mine jumende ke kenekay awbulu jama boro wa teri jama maboko jete mine jumende kala tay ko kan ayan wele ka felo da kenekan ne ga juro sera fle 00221 6644 12 79 amenyo kon soro 660 ambeta fo jilimara lagine ka bois jakite de bismillah ni klebo
7: ozal gulwale alinjo mande ngabe ko abia sama fo
1: aderanye kosobe e ka famuya la ko jama maboni ko la fio krenkrene la yere sigle mero mi ka jete menela
7: ah ne la jete menela mo mabo me adi famuya bawo anga ufo de bi akodam na ngo atake wati mabe bawo kata ke wat ken abeni saliba le man saliba do pe wala brale kwa salike yawara donc ni man sai ka doba kama ka kata ke wati ura kun galon ku aku ate ke aku ka man sa wutin ken me abe fam bau
1: bo
7: ni man sai la
1: bo
7: ayi patim ko
1: akato ante kuma tigela marabaka ko ka nyafalu la wuye ferew tike wasa mamelu ka kalata seba mbu bulofana ikase kata fereke kas imana ke yoro yore kase ka seka kalata nokoya la ku yo ferew fana blasinka
7: ne ko ni noro wa la kuma de ko ne ko ma wuye akoro bawo ne da yoro no ne ka vote bureau tren la fe ma faida ne ma moye mi wala vote la no donc a be fam ya nyam ma ro ne bro bawo ayi man sa la ala pati mi no ko jamdi mo ka vote mo ma vote pati o tren do le ne la fam ya lo donc
1: ngabwa jamana de unka kalata oyuka hakedo jamana de hakedo do mi wajibele mbuko kan ka ta dafa yasa maukana na marake maukana na umara u mamenu mandu ye wala menu ka hakina odni utate fangelin fe yala jamana de manka ne mbele jele black refe ka boka ta kalata ina fo la nyine nembe u fe chugo mina menu shi selendo kalata ai
7: ayalo na olo fora kuma ngo waju sema andi vote mo nyuma yi kuni mo juru ina mura wa ta kuri me kalata ke ni ngodi na u fena ta kuri me mo bobola sa kwa ni kuda kuno ole ya bugo mo bra tegedam na kata kuno
8: ni ka la kɔlɔsi kama filɛ fɛti bɛ adamaden hakili bɔ a ma a bɛ ina fɔ sali ni ko ni surunyana ɲɔgɔn na o de ye ko ni tiɲɛ o ka tɛgɛ ka ba la de yani fɛ kɔdɔma ni kalata bɛɛ lajɛne mɔgɔw bɛɛ bila k'a fɔ sini a i bɛ ja mɔgɔ kana wɔrɔrɔ wote be wote ka yama ka kɛ tan a ka yama ka kɛ tan n'i ye mɔgɔ kɛte u bɛ ni tɛ fɔsafɛya kɛ ten mɛ u kana kalata lo yɛrɛ fi i bɛna wote mɔgɔ mɔgɔ ya mɔgɔ kelen ma fiye wote yɛrɛ ɲama yiri la ka tila ka taa na jɔyɔrɔ kelen na wote ko saba
1: Adama iye kalatala dɔw kan mɛ an ka fiɲɛ sira fɛ kunu u ko olu yɛrɛ tɛ min ye ko yɛrɛ gɛlɛya u bolo hali minnu taara kalataso kɔnɔ kalata in yɛrɛ kɛcogoya baw kalata fila de tun be senna mɛri kalata ni wasaden kalata a ko ɲɛw ka misɛn kosɛbɛ k'olu yɛrɛ taara kɛ hali u taa dɔw y'a kɛ u ka cogo yala o fana de tɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ ni maw ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la
8: ne ko nka mɔgɔ ma lafaamuya le o sinɔn ni ye mɔgɔw lafaamuya kabamana k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna lomi sina kana taa yɔrɔ la kɔrɔma musali kulubali n'a fɔra ko sinikɛnɛ ye bote jamanaden yɛrɛ bɛ ɲɛfɔ ka boliya ten jamana kɔnɔ kapitali wo vilɛji wo a b'a fɔ fɔlɔ sisan sini ye bote mɔgɔ kana wa yɔrɔ la mɔgɔ kana wa yɔrɔ la ka ban ka fɔ la don bɛɛ de la mɛ ni nana farala mɔgɔ la yɛrɛ de kuwa o de kosɔn a ka gɛlɛn k'a faamuya kuwa.
1: Adama Kulibali an b'a fɔ ko i ka faamuya cogo sisan Silafa Keita an bɛ t'o laginɛ ye k'ale bisimila a ye ni tile Silafa. Amba eko au kwa nimbora kata kalata wa ko jama tunkaka kabofana kunjumana
9: bo an ko ni fe akunu an ko nimbon kata kalata ko sebe mo mo e kat leder kun be mo mo lo bela jeri mbora kata kalata ke kunu le amsi ka fongo e kalata me ni musa lu kulu wale ameka ka wen reli e jama na nyama kalata o te mena ka ba ame kalata mna se oui an yɛrɛ bɛ ka kuma an bɛna kuma mɔgɔ min bɛna kuma an tɔgɔ la gouvɛrnɛman kɔnɔ an bɛna kalata wele ye ni jamanaden k'i ban bɔ la ka taga kalata donc an ko kan yɛrɛ la kunu bima ni kalata ko kuma ni bili dɔ teleso la dongo don an b'a filɛ tele la an bɛ kampaɲe ye tele la a dati fɛnɛ bɛ fɔ dongo don ka fɔ ko le 31 kalata bɛ kɛ laɲinɛ donc ni mɔgɔ ma bɔ olu fɛnɛ musa lu kulubali kalata ale negi bɔla i la min bɔni fɛnɛ ka kalata
1: yɔrɔ dɔ bɛ ye a nafa ka bon kosɛbɛ n t'a dɔn ni i ye an ka kunu kunnafonikɛnɛw lamɛn i ye kalatala dɔw kumakan mɛn u ko ni i yɛrɛ y'a fɔ wasaden ni mɛri kalata ye i yɛrɛ kɔrɔma kalata de bawo sigidaw de do i yɛrɛ ka sigidalamaw ko cɛbɔ minnu bɛ ka nin cɛbɔya ɲini i b'a ye u tɛ a maw dɔn kosɛbɛ walima u t'u dɔn yɛrɛ ani hakilina minnu b'u la ka se ka na ni fanga mara wali ka se ka taa k'u kumadaw ye u ma ɲɛ foyi dɔn u ka hakilinakow la k'o de kama olu yɛrɛ taara ka taa a bila kɔnɔ ten u ma kalata maa ye walima u ma sɔn ka b'u sigiyɔrɔw la yɛrɛ yala o fana t'i se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye wa
9: Oui, nous allons le faire. Nous allons le faire. Amen ni don ka ban bela jelen baro kam kata kala ta mamie bela jelen gon modo musa le kolo bale be bodo kam
10: ne bora ko de nyafinya na wode gele na soro jamana nyama kala ta do olu donen do o ma hake donen do nga meri kala ta ni wasa ni kala ta lo yoro a ka chan kosobe
9: meri kala ta debite kala ta la ambe ba don ambe ka kala ta mie o ye send jmd ka kala ta jmd ka nyam royale di bela jelen ba yinna bi
10: Silafa, ambe obwala, we kanyini kuma we, wali politiki tondo deme kuma we, ambe obwala, kalata ambe to uhokumu kona la, amba fako yika famu ya chuko, sisa ambe to lagina ye, ka alayi jakite de bismila, aleka hakilina uka, anklo majo ula kabini kanka, ale ako kumbe chuko mi, ambe jakulame.
11: Musa Alu Kulubali, jama koni mabo kalafili meno kake kum election presidential. Me obena ta jama boni. Pasi ni kalata haka men kalite folo li meni jamana nkono ya. Se la premier fois kala yeta nyan ma jamana kono di madri mena o di pari nkono u jama tisi kala kum yu ay dirile mena. Sono election presidential. Itre wala yulo la aranje dolo. Edipisi lerin nan kala yulo ni aranje dolo turu masima. Jama madia dolo. Foni sumiseni le no mantre. Me doni moili madri meyre la bake. Hali do tre wala ya nyafonya wunya witre ekono na fula doni bo kalata nyali difference ni moy madri mena o keni a defectima ro do men la ke jama mabo bo jama refne bo baliata o le refne kamsa ni tension la la ni moya ni

0: natigila mɔgɔ ka muruti i ma.
1: Ni Abdoulaye Karabana ka hakilinaw ye ka bin Mali la malatali kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kun ye an ka bi kuma bɛ y'a bolo jamukan di o babu min kun ka tali kɛ Laginɛ kalata wasaden ni mɛrikalataw ka kunu jama bɔbaliya kow kan Arnaud Sanou ale ka faamuya la ko nin ko ma labɛn ka ɲɛ de kosɛbɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la nɛgɛ karafew la Musa Cam ale ni Sara Dumbuya aw kan bɛn.

0: Onikle nege kaintan flasira sisa Dakar anikonakri kanya sababu akiaka Addis Abeba Ethiopia fabala obeka RFI manekane lame
1: Kumba kanunte
0: Lagine kalu woro jamana kuntiki kalata uko jamana don kumbe kalata bonkono walasa kuka wasadun ani meru sugandi sisa ukalata jabi kun follow de makono nindo alni kalata ukera basiki kono ngajetimne kala chamanko amake jamakoyi fanore fe etopi ulufana ka wasadin kalata besinani watina kalata mbega ke fambe fo tigre marala bamba chikelo ye cheni bake o marakono foka se samba fla ani mwan flama politiki tomi mana wasadin famba soro Oludebe marabaga jeklu nyomoko suwandi Fangabe marabaga jeklu nyomoko Abi abeka politikiton Pepe de la Kosebe ni Kalataina Senegali wasaden flaye Wole lindo jandramu febi Pastef politikiton do ndedo Uwole kun jonjo mado Nga siga kelembe uka kumakando de la Kosaina politikiko nyoko sama sama sinfe Nga kabikele wasaden Gimaris Sanya ko aletena jandramu ka wole jabi Odonse kokura RFI manekan san fe la Guinée wasaden kalataw ani meri kalataw kera kunu jamana inkono kalata la million woro ani buruburu konontondo kum makono nendo kalata mbokuno wasaden kalataw la ukungole lendo kata député kemé ani binani wolon vla de sugandi ami yorom ne ko 600 jete folo mabo folo jamana don akaw kan munu bora kata kalata nga kalata ko nyemo ko muso jena buturi bora kunu sufe kaka jete mne folo ke sarata kamara aku kalata temena basiki kono
2: mba kalata temena basiki kono wa gele ya bama soron aku la jena bu ture o defo kuna folo dila o nyeko ro kunu kalata ko aya la ko don ko soroma gele ya deni do gete minera kalata sodo kono baramine mutafana nga aku o gelaya u basira jonala kalata sotu nkakan kadatu neke kanye tani segi mwatila nga labanda kadatu neke kanye tani kono doni sanga bisaba ya samoko katange ni kalata uye ubenata korosili la chama ya ira kukunu kalata ninula moho maboka chaya kalata buna nga gina buture aleku uye kuna kride dronye ba uko moho chama tuntara uka dugu kono ubodugu sa kata seliba kaye ako dugu to wala ko kalata la bora ka chaya sisan DG ka gate follow de makono lendo yasaka kuna fonia jonjon soron kalata la hakeka ngayani o force vive mo hawye dan telisebe do bobbi ka gamana de mfo ko ba o chama ma son katalike kalata ni nula faso to la toni politique mo ka farankan kulun force vive ni ya atunya la ngini la gine ka fem ko kana son katalike kalata ni nula bao ko kalata gele unte ulu dronte fanga sina politique ton la ko doni mo fana matalike kalata ni nula e ko jamana ngema koro alpha konde ka RPG ani selu dalen dialo ka UFDG bao u kirama la bao fe maskaru taminina
0: enije ni nyefolu la kalata ko kuma alisa etiopi wasaden kalata o dabora bi Jwen kalu kile folo, kalata la milyon biduru anikodi makono nindo kalata bonkono. Marabaga jekulu nyamoko bota, abi amedye akambo. Ale mibe marabaga jekulu nyamoko ya la kabisa ambafla antanchiki watila. Jamana do mbe kata kalata basiki kono, jamana fanchama fe. Wasade unsuwa diliko, uludebena marabaga jekulu nyamoko kura sugandi. Zie, soni kalata bo yurebe na datuku alateme.
3: Awo kumba abina datugu kerenkeren yala nega kanye tanduru mande dugu wakati la wasaden keme duru ani binani wulonfla dikanga sugandi marabolo tanfla kono jabi umakono nendo kile tan nyoronde kona la mwgo chama de kumbolo bolindo muno kumekata kalata ujanya mwgo ye jate mneni kela do ka yeta la fangaka politiki tonde garsike kabon kalata ina akele nko ka wote marabaja kulunye mwgo abi hamed ye dantikalike ako sanduru natau hubina ke yelemani sandi ye etiopi jamana kono ni kalataw humbe ka ke wakati la ka fanga sina ufega alento ufarafara lendo uka politikiton binani nyoron debe ku koda maraba jekulu nyamgo bota abi amerika politikiton pipi kola kumba pipi yeradika cheboka chani beta ye mgo kemenani biwaroni kile debe ka njini ka ke wasade unye wa yoro biwaroni nanina pipi kelin debe ka wasade anjini
0: Kalata in baro baga ke fambezi fu tigre marabolo kono.
3: Awo ina fa kala chukumina ni asan duruye ni kalata in baro te kake kukura tigre en marabolo kono. Owere so la furgu furgu de koson marabolo nyamogo ni marabolo che. Mogo milion kele fulendo alisa kakonke keleba minkela marabolo kono samba flani muga. Ani samba flani muga ni flache sigiro bisaba ni segi debe marabolo nyera kono kumba kanute.
0: Eniche zine nyafolo la ambe sigi la gine wulika jo kampanye dobe na damne bi juin kalo kilifolo ka FNDC jekulu chilin tonde nyamogo flaw Umaru Sila na befo funige menge ani Mamadou Bulo Baka san fla jawga minelika ni a san fla tigitige faso den togo la ton nunu kibaru ya masro kampanye wulika jo emena damne bi wa abeto se na fokle binani kampanye labena jekulu tourno la page ana baranyogon de fe ala inye ka chef la nunu ka labla li nini ani tiyan ka dakeneka uka jawga minelika
1: RFI
0: Senegal pastef politiki tonde Guy Mari Sagna ya Aira Kalit nata gendarme ka welo jabi Guy Mari Sagna ani chek baran djeif labere kun welendo gendarme solabi weleli kun donjo madon folo nga siga kelembe ni wati laban basigi balaw de la politiki keneka mekalo klimugan woro Ousmane Sonko sugandile wasablo nyamugala gendarme kun ni alanyini ka chek baran djey amine fangala nga atonyo kun ni akamne libali maymona senego pastef ye uka mogo ka amne li kon dante
4: Awa okumba oko wasa dengi marisanya lotu wili limbe jendarmu febi ntenendo nga kabololo kumayoroka ayagira kwa liti nataka jendarmu kwa wili jabi o jendarmu ni Senegal kitiko dogo ya mankote nga tafe ka Senegal kitiko blakura kumbina ke abi Senegal saria sumba wasa blu na nisende auka saria ososo ba wasa dengina birifani baka o akwa ye bataki ki gendarme yere maka okonye fo wasadim flana cher bara ndjay to weli rafana gendarme fe meka lotli mwa ani wolu fla temeni nga fana masuru ya moko do ya lasi amaka master ako sere nya farakan ko cher bara ndjay fana ya gira kwa le wasadeni wa wasadin ya brifani baka okama ati sega ta gendarme ka weli jabi ya fo tura mena meka lotli mwa ani woro temeli Ousmane Sonko sugandiri don wasadon nya mayara gendarme to ye alangini ka chain mena fa ranga tonyo kontu ya mneli bali mokof la nunu wole kun jonjo madon folo ngatlef la ka kon o ka wole nye chek baranjay ka wole gendarme fe atuye jamana musaka ko ministre bota chek diba jalaki dantikali dokono ko ko na folo milliard ke mekbe iriga dole no afa war mara so dokono gimari sanya fana tuye ministre nye makroa amadou al aminou mohamed lo sugandili kon ka sababu yake ka sefa war ko kor madona kumba
0: Enite memona sanugo Cameroun tisan krankrania la extreme nord marala dien tomba ka bulu frami nyisilindo balukuma pam oui la somninke ko baluko be songa gel busonga djuga ko sebe maraina jue colonie septembre kaluna tache pam kafola koko sababu ke boko aram jatike wali kuluka grentey baluko gelea busonga djuguya mom wanekan kemesarala Ibrahima Hamadou Aminou yi pam nyamoye Cameroun ankalame
5: L'extrême nord, c'est la région de tous les extrêmes.
6: Extrême nord, maraye yoroi, gelea chamabe yoromina. Fantaya fangaka bouyin kosebe, kase fo biworo anikonantoni burubruma. Wati yelema kololo ubi. Ma chama nibika bulika yembla, anilakana balia fanabi. Ye mara mogo uti balo nyuman sorok mabe, ufarikulu makobe hakemina. Uba iraka fo, ku extrême nord la, dimbaya chama nibi, minute dumunike kachaya. Do ereta yeshine, kelende ikilikono. Udumuni nunute fali, wa unafaka dogon farikulu la. Fara okan, sumaya banaw, ninakili banaw, kono boli wu uni anyongona chama, ulufanawe ka chaya marayin kono, barisa, ni balo ketugo ya mayin, ubeseka na ni bana damado uye, minu sorolika teli. Ula, wala saka balo kunyuma sabati ni marayin kono, fu anga musaka hake do urifana soro, min doga yali mba kanga siye dolar war milyon bi woro ane duruni konyongoma, o makoyade bi inteli yala. Ama kubi marabaga jekuluka demena ani demembaga wero ani koka musaka bobaga u wala saka musaka chama soroka faranyonka ninka ningele ya inkumbe
5: face à cette situation
0: Ibrahima Amadou Aminou Cameroun pam nyamugo nyiningana ambara nyogo RFI Francis Kafola Amélie Tulé de Fé Elisha Dukuri akmakon bayelema anyi farkolo ngina jeki barewla coupe du monde totura kletanyi nga Afrique du Sud yaka takali bo adokoro ka sababu ke visa ko geleyayi jamana entonantan ko nyerba kulu yere de o 70 dantegel 7 okono o ko farkolo ngina je ministre fana bora koni basifo yimake ko bafana bafana be wuli bitene coupe du monde laban okunkono États-Unis Sénégal bugo kunu uka teria nyoko kumbe sinfe alini pap chauka kachi ka warawye ujija États-Unis saba ke Sénégal la Sénégalie flake ko nyoko kumbe in labana orekan Sénégal ani Arabie Saoudite de kanga nyoko soro ni juin kalo klikonoton yani coupe du monde reche oni chi ala melila okana tayorosi kene fafla labena le 600 okambe sanga tandara nege kan itan flaka maden dugula musa lu kulubalini yantuma
1: amba kuma kanute
0: amba doni dignibi
1: bi ani donu ame lagene de segere kona kiri kan kran yala ka kuma ye wasaden an america la tawte mencho kan kunu
0: ah ketu
1: c'est ça
7: kuma be awbulu
8: musa alu kulibali
1: Omenu katalodo kan la soro kankan jala koro wali konakiri au clubé refi mande kandila au danser kuma webulu jam kan kenekan lagine kunu ukalata la million woroni ko de tungwelen du kalata so kono katuka wasadun ane meru sugandi wasadin keme ane binani wulun flani meri keme sabani bi woroni ko ni wati nyirala nyawbe jolen du kalata ko nyene bo chakeda DG de la ka jabi kun follow makono nga yanoche yala au yikunu kalata nunu teme chuku ye chuku di yala jama bora inafo jama nyama kalata temene wa eteri kalata law ye fanga sino ka wele kan de la meme nko jama kana boka ta talike ni kalata nununa halini ako koni kera basiki kono alenu yofo e kalata ko losili kulu downi kuna fundi so do ka jete mino fana la ko jama bota machaya kosobe kada kun chama ka odow ye kalata nyere ko kechugo ya ofam ya balia de kalata law fe ba kalata la fla de tumbe ka ke nyogon fe ako benani seliba nyanajo fana ye ko sababu la ka sababu ke macham tuntara ubo dugula o krefe fanga sino fana ka wele kan ko fana sembe ninko la yala fana ye ako bla menan jumain de kono awiye ninko jate menan jumain de ke kene kayi awbulu jama boro wa teri jama mabo ko jate menan jumain de kala tayin ko kan ayan wele ka fela da kene kan ne ga juro sera fle 00221 66644 12 79 amenyo kon soro 666 ambeta fo jeli mara lagine ka bo djakite de bismillah ni klebo
9: ozal global al ni do mande ngabe ko be sama fo
1: aderanye kosobe e ka famu ya la ko jama maboni ko la fio kren kren ya yere sigile mero mi ka jete menela
9: ah ne la jete menela mo mabo me adi famu ya bawo anga ufo di bi akodam na ngo ata ke wadi mabe bawo kata ke wat ken abeni saliba le man saliba do pe wala brale kwa salike ya wala donc ni man sai ka doba kama ka kala ta ke wati ura kun galon ku aku ate ate ke aku ku ka man sa wutin ken me abe fam bau
1: bo
9: ni man sai la
1: bo
9: ayi pati ma ko on
1: akato ante kuma tigela marabaka ku ka nyafalu la wo ye ferau tike wasa mamelu ka kalata seba mbu bulo fana ikase kata fereke kas imana ke yoro wo yore kase kase ka kalata nogo ya la ku yo fero fana blasinka
9: ne ko ni a snoro wa la kuma de ko ne ko ma wo ya ko bawo ne da yoro no ne ka vote bureau tren la fe ma ma faida ne ma mo ye mi wala vote la yo donc a be fam ya nyam ma wala ne bro ba wo ayi man sa la ala pati mi no ko zemdi mo ka vote mo ma vote pati wo tren do le ne la fam ya lo
1: donc nga bo jamana no pre ni nga bo jamana de unka kalata oyuka hake do jamana de hake do mi wajibele mbuko kan kata dafa yasa maukana na marake mokana na umara u mamenu mandu ye wala menu ka hakina odni utate fangelin fe yala jamana do manka ne mbele jele black refe u kaboka ta kalata ina fo la nyine nembe u fe chuko mina menu shi sele ndo kalata ai
9: ayo na ole pora kumaro ngo wa du sema andi vote mo nyuma yi kuni mo juku ina umara wa takuri me kalata ke ngo dim na u fe na takuri me moy bobole sa kwa kwa ni kuda kuno ole ya bugo mo ba tega dam na kalata kuno Ebrai, tande mo kandre ka bo kwa kata ninge anyaere ma bawo anyere kan na mo leti meri ni wasadi anyere kan ni te ya to di gubernor mo di anyere la mo le mi di ka anna klafoni ka ankun ka kuma ifoni ay ala se man gaima me ada ken ni bugo mo ba tigeli kata ko no kujia ebrai nante anni an kan ka borno kwa kata no kata me ali pri da voti ka bawo ne ko nga mo moy mala famiya lew sina ne mo la famiya ka ba mala ka fo moy na lo sina kana ta yoro la koroma mo la dukul ba na fara ko sin kende bote jamana de ben bo ya ko ka bulet ti jamana ko no ka tel wu village ko ba ko fara sa sin ye bote mo kana wa oro la mo kana wa oro la ka banka fora du pe de la me ina na pra mo la ere di kwa si yo le ko so a ka bo len ka famiya fo
1: adama kulibali amba fa ko yi ka famiya tugo sisan silafa keita ameto la gene yi kale bismillah inikli silafa
10: wa ndile msalu kulubali
1: amba eko au kwa nimbora kata kalata wa ku jama tunkaka kabofana kunjumana
10: bo an koni fe akunu an kun bon kata kalata ku sebe mo mo e kat leder kun be mo mo lu bela jeri mbora kata kalata ke kulu ne amsi ka fongo e kalata me ni msalu kulubali ame ka kawe reli e jama na nyama kalata ote mena kaba ame kalata mna se oui en rebe ka kuma amena kuma mo mbena kuma an togo la gouvernement ko amena kalata wili ni jamana den ki bambola kata kalata donc an ko ka en del kunu bima ni kalata ko kuma ni blido tele solo dongo dan ba fle tele la ambe campagne tele la a dati fena be fo dongo dun ka foko le 30e kalata be la yine donc ni mo mabo o lu fena musa lu kulubali kalata le ne ki bolay la mi mboni fena ka kalata
1: yoro do be ya nafaka bo kosobe ma ndado ni iye anka kunu kuna fonike na ulame iye kalata la do kuma kame uko ni ire ya fo wasade ni meri kalata ye iye re koroma kalata de ba wo sigida wudu ire ka sigida la mau ko chebo minu mbika ni chebo ya nyini iba ye ute amau don kosobe wali mautu don yere ani hakilina minu mbula kaseka na ni fanga marawali kaseka toa ku kuma dawe umanya foi don kwa hakilina kula ko de kama olu yere ta rakata abla kona te uma kalata mai walima u ma songa bu sigi yoro laire yala o fanati saka ke gele adoi wa
10: wai musalu ko lo saka ke gele adori o saka ke gele afener basi bela gele ka formial chukudo nan tara kalata ye ne ayai ka barake a kenya ma abina amina afene fo mene ma kalata ye
1: se saka ko kala koro ko danaya danaya do ki ka danaya dati ka danaya bi soro donia de fe nite ma do danaya soro mandire
10: ti amen ni don ka ban bela jele mbaro kam ka ta kala ta mami bela jele ngon modo musalu ko lugal be bodo kam
1: ne bora ko de nyafinya na ode gele na soro jamana nyama kala ta do olu donen do o ma hake donen do nga meri kala ta ni wasa ni kala ta lo yaro a ka chan kosobe
10: meri kala ta ni debite kala ta la ambe ba don ambe ka kala ta mi o ye send GMD ka kalata GMD ka nyam royal di bela jele mba inna bi dungu ya ka patike fanga
1: so silafa silafa ambe obwala we kanyini kuma we wali politiki tondo dema kuma we ambe obwala kalata ambe to u hukumu kona la ambe fako yika famu ya chugwe sisa ambe to lagina ye ka alai jakite de bismillah aleka hakilina uka ankluma jo ula kabini kanka ale ya kukumbe chugwe ambe jakulame
11: Musa lu kulubali jama koni mabo kala fri meno ka ke kom election presidential me o benata jama boni parce ni kala ta hakam qualité folo folo le meni jama lan ko la c'est la première fois kala eta nyal ma jama la kono di madrid menna au départ ngro jama ti se kala kom yo ay dir le menna sono election presidential itre wala yulo la arranger de lo c'est plus leur nan kala yulo ni arranger de lo tour massima jama madia de lo foni chum sene le no mandre me doni moy li madrid me ira la bak Hali do tre wala ya nyafonya wunya witre ekonomi fula doni bo kalata nyali difference ni moy madri mena okeni a defeti maro do ri men la ke jama mabo bo jama ref ne bo balia ta oli ref ne kamsa ni tension la la ni moya ni ni me la tu ka ke ku fan ka mabado ri do ya mangani se ya bo fo ayina strategie do le di men la tu mo mena jate lo amasa ko ka masala ko ka we do ya jama na ko
1: Alay jekite kabi la gine kankan sisan. Ameta Burkina Faso, Dramane Soura ka alibisimila kabi Bobo Djoulasso, Dramane Soura enikili.
12: Arat le nam salo kulubale.
1: Basi fwitana eka nyefolu la kwe au kounsigile mbeni jama boba liya enin kalata la. E kounjuma na mwenyoke?
12: Parce que Moussa Lou Kulubali kalata mi ni jama kanka bo wo yere filite wo parce que ni yere yala bololo sara wo la iba yi fan bie afan kan be mwa wa kuma fofo me la jine kalata n aere nana ugbere kasoro a nyugu tike fo yi tike akola do wo la anyele konti nsigi nona yi kafo ko jama tina bo epi alati nan fana do ya la nyini ko mo kana bo hata kalata do iba lo lufana kanu baga bu ulai do Mamadou Doumbia tara ni minu ye kalata la no lu fanga tina minu atara ni lu fanga mambu ni na mawulu tse ka ko da Mamadou Doumbia tala yo no kon olo ya ke nere ti ala ko kalata ni jamati na bo kalata ne
1: eka ni atu sona eka famia la fanga sina bele bele ni politiki tomba menu ni olu ka tonchira ni olu se mayene kalata la ina fo UFDG ni UFR o ani RPG arc-en-ciel olu de yebalia ye ni ko ketan kasoro fronda ki du fana beno
12: wala
1: Wali maye bolo olu de kum olu fana yanga mambo kosobe kase nunuma kama ko make
12: olu yanga mambo ni fanga sina belebele nuntu me yere tmana ye musalu kulubale choka mana yanga tmana boli bonya sabula we olu busa ko kwada mu maradu ya ta kan yina wanja kosobe be jamat mana bo wa amanka fana tmana cha ya la jina den do na ba fuko ko olu do yere ko luta ako ntaka ko hakli ntaka ko le oe ni nenta jamara sika kai ga jamara kalata sika kai ga jamara na ga so eta kalamo do e ba lo kalata n kon al ni jama ma
1: ni ngodi so da la kalata e ba o iere kuma da e kai ka ta iga dana do to kidiga ka ti hakil no fo
12: na me ni ay o iere la jama ma bo do e ba lo ko a kalata n kon a jama bo bal atif atu bar mo la al jamara kon tige ratin sigen no nin ni
1: dramane sura kabbe burkina faso
12: na jabili lo no
1: Raman sura ya mafako yika hakilina yu famu yara kosoba sisa ambeta Senegal tamba kunda kren kren yala diabugu sambala dansoko inikile
13: Musa Aritre
1: Amba ekoko minye fangasi na uluka uweleka mama ubalika bo wako seliko fanate ajumendo nini nshite
13: Musa karatako jabi kechoko sisa wadebega chaman koni farifaka kataka kalatake note seliko te kwafogo fanga sina mel simandu ala kol fananga welel de don pour jamaga na bo wo fanante note no don jama men tobe no be Mamadou Doumbia fe no be raman ko to tun kon kon ranga bo ka trawote woluka candidat we
1: aywa
13: Mais farafina kalata sisan ne kon be sera men fo dron comme ko da fa de don dron katra ko da fa nyona note ajabi don nindo donc ibora ani mambo ne kon bolo abekene
1: yala mabi bay nye fana ko lima ka chelero ni mabo fana ni mamenu mboro luna take usa ko ne ukera mara fo san duru san wolon fla la gineta bola sisan etina se ka fem fo jamana mara ko kuma la tugunde
13: Voilà, ne fana mbo de parce que sans dour fo sans wolon fla na fara ko c'est le coup bien fengé ko de kleñé bal ngom ko bara ko trawote Mamadou Doumbia candidat présidentiel là mais président voté au député voté maire voté abé jamana de ngana fa voté de parce que jamana kuntigi yɛrɛ a bɛ damina o de la e de bɛ taga i ka suwa kɛ nin de bɛ fɛ nin de ka mara o y'i ka kan de a gaɲɛna n'a man gaɲɛ bon mɛri kalata bɛ tɛ depitew ta bɛ tɛ mɛ ni k'a ye mɔgɔw tɛ sɔn ka bɔ bon u b'a dɔn de sa hali n'u man bɔ komi mɛ n kɔni bɛ yen u bɛɛ dalen
1: don a la e bolo jaabiw ɲagamini walima jaabi jɛlen jɛbaliya o de bɛ maaw fari faga
13: merci o de bɛ mɔgɔw fari faga ka bɔ motive sisan ka taa kalata kɛ
1: sanbala dansago diabugu tanbakunda senegali jamana kan sisan an b'an kunda cote d'ivoire kan ka taa korogo abdulayi seku bari k'i bisimila i ni tile
14: ama rete na Musa Alu Kulubali biko nikira ka kiko rete mane ka damen sala fana ko ni tawara wala lay
1: ambi korogo ko bela jele fuy fana to kola e ka famiela ko jama bobalia ni ko la kunu famia bola wala koroba la o koro e juma ni
14: ala o koro mu Musa Alu Kulubali bam o pamana yere ko de ko ni ka me ni ka ko kunche kan su ni du gal dra belong ni chenu chete pate ni mangal du mbia ka yira yera la ko ale makati lagene ka to e ko bien ale ka beje fanga le la dula gina sisan ba yira ka foko aka kuma mi foko aka ke wal mute ani ata ke wal inte sira ana ta folin te sira kelen ka ka sabu ke
1: abdullahi sibari
14: depi aka jam na'am
1: ki ka boka ti ka wasado ni ka mere sugandi jamana kunte ka jenya juma mbola ale kunte ke chabo ale kunte chabo chela
14: wala han na ti chabo chela musa lu kul bani istaghara yi mata ko kangele lu ni ka ni ka ta kabla kangara ni fana ka ni ka ka ta tun kabla tur kangara
1: e bolo jabi ude tika ajabi ude tina ke jeli yaka wa
14: atena ke jeli yaka musa lu kul an ye namara boko to kan dikita tir bana
1: anu ya ye abdullah seku bari anya ye kalata ko no shirikulu minu mekene kai oluko ku ye bara hali ni jama mabo ye bara ko tabule choko mi ka ko bik tika ke jeli yaka uye afo ke mesarala ni abe franyon ka beta se jeli an hake beta se fo bi konon hakema
14: jeli ya yere wa uru yere da ko wa bi suka fo de parce que uru be mamadou gumbi ata marale kon ni be mota mara kon na li be jamana mara
1: ko uru be barake uye re kolola wa uye jamana de tokola ton ka kalata ko lo sirikulu yo lo de ka hakil nawi
14: Musa lu kulo ko mala dia le dron note a chenche mu ye dron we o bebe mamadou gumbi ata marale ni mun ka ko ko be chenye re ko kiyere le ma ko belati ka ba sigi masigini ko mi wole ko so o ba fo mamadu duyata hakinata kuma le ka note ani kiya kiya ka janyo ne ta ye chokola ni ka o basika bo fana Musa lu kulo namba te munna ke pati na ni sira ka parti ban nu bo ka koronu nu muni ye parti bo ta mo o lu basika ta chogo ni hali muni ye ta mo ni
1: Abdoulaye Seku Bari fama na kosobe ma fako yika yechugo ikabi korogo Cote d'Ivoire jamana kan sisa ambe segi kana Senegal Tambacounda ansumana da makateni kli
14: wa mudalu ko beta ha de
1: basi foitana eko fui kelen de manga kato e mauka boka doga ni chokolata kala ta dola
14: kosobe wairi ulan nafa de ka dogon aroko jugo Musa Alu Kul Bali do be mi fola ko dumbuya haina e soro dumbuya ko goyanyere don dumbuya ko guanye wo be nduni tisen ko seria dumbuya anyaye ala kanida yere doni ko na don baliya ko jama kulu min bora ka wakati toto wakati dama dama kanida don fermeli la wo jama kulu wolu be tisen kana lenjo ne ko fo dumbuya kala kanida don ka so utafe wala ni eko kiteta kala fili ila merie teta kala fili kuru ikase ka wasaden so min bi la kuma kana se jamana nyamugo ma wala bara be bene walma te bene Musa Alu Kul Bali banka ta kala fili wala ne la mirla a toro be ede ka note jamana kuntiki tede ni jamana ni wal min na parti tira no ibla wala walma je kulu mi ko ki kana ta kala fili ne la mirla adabe jawo yere la mi e wari kele ko ni wala jama kulu tira me e mi jamana de ibisen ka kuma la kuma kan bisen kala sele jamana nyamugo ma chogomi kala donia la a ibika jamana mara chogomi ama bendema walma abe benenema Musa Alu Kul Bali ikan ko fere deke
1: ansumana da makate kabini Senegal 600 be Abdoulaye Karabana la sorom malila
15: Musa Alu Kul Bali koni yenye bobo ba jira nyere de la e momadu dumia kan ajete mineke ka don ka fo kula gine mo gobu mbe ka tegere fay mo fitini mbe ka tegere fay kulu te momadu dumia fe jama famba o de te momadu dumia fe ni vote ni bo jira momadu dumia la parti munu ye wo le dage ku mo ko kana bo wulu de ka kuma fle ka jabibi dongo la momadu dumia kan ajete mineke aka fanga ta jukula ni ye demokratik fanga ajete mine demokratik fanga be sinsi depute ou ani meru de ka dongo ni ay ki la gochira o yoro la dron ngoba ira ku fanga ti ka fanga la tuguni fanga to bena ke jagoya mara de la Guinée awa fanga to bena ke mara ko juga bare la Guinée ni salabo kuno nan jere minoke sabu mo te mo mara dumia fe mo dumia bena mo mina kadu sa kuna dafe Moussa Aliou Coulibaly kuna bla koti odi na to fle la Guinée ni voté ne woyirana anya e fanga fanga la bekara tani aw mo dumia ka signai kul la Guinée ka ta fe bi ta fe sini marfa mina ke ka fanga ta awa hal sa marfa kelin babul ka la Guinée ka mara awa faka don ka fo ni te ni mo ti fe ni ya mara ni fanga di segi sigi dungo dungo natik la moka murtima
1: ni Abdoulaye Karabanaka hakim nawe kabbi malila malatali krenkrenela ni kunye anka bi kuma be abulo jamkandi babu mingum katalike la gine kalata wasadini merkalata ko kunu jama bobali ya kuka arno sanu alika famela kuni ko malabe ka nyede kosobe onicha ko kuluma jolo ne karafula Moussa Thiam alen ni saradumya okambe.